Tak na sa alas 8:57 na. And maraoga. Mabiya na sa puta ng dapita. Anyway, of course, dapita mabiya. Siyempre, last batch of greetings na lang po tayo. Vibes only, nobody. Salamat kaya sa inyong pag-uwan Uvines. Alang Domingo, mga madig, mga pedig. Sa inyong pag-busdak. Ay, aray, oh, nanalagyan to ng i-busdak. No, probably may ubus. But anyway, of course. Okay, salamat once again. And hello to my cousin, John Dalida, of course. Hello, my sit bomb para kay San Isidro. And of course naman, salamat kayo and happy listening also. Shout out ko na siya ni Ate Shami Cantaras, Arlene Corbita, Annabelle Fernandez, Kabase, Titi Tata, Norman, Ilarino, Ken Lee, Daisabas, Alex Derek Bonzo, Roy Evangelista. Hindi ka na Inday Gilikami. Salamat ka ayaw Ma'am Inday. And also naman, happy Sunday, Ate G. Keep it up sa pagka-beautiful woman. Salamat. Oh, ako din iningon. Ngayon naman si Ma'am Maria Imelda Gipayo. Ba iningon, no? I keep up ko no atong pagka-beautiful woman. Whoa, kunya, man equals woman. Pag-ikalig akong 8th log. Salamat kayo, ha? But anyway, sa mga drivers na sabi, anong na masahira siyempre sa kapag ng kadlang. Aming-amping lang kay galang. And of course, may shout-out sa mga namino dahil sa mga Inario Street Dampas, namely ni Ate Esther, Manang Thelma, ni Jetra, ni Jaira. Great happy birthday, of course. Ni Miriam de la Serna Guter. Mga sa mga Cebuano family. Kaya ni Bing Cebuano. Shout-out ko na siya ni Marivic Cebuano. Salamat ko na Ate Jean. Chula, ikaw ba? Kano? Chola, chocolate, lata, lata, lele. Nagkita ikong oras mga kabisdak. Salamat kayo once again sa itong pag-uban-uban. Thank you very much, of course. Isya sa kalibutan, parehara ang tanan. Importante mag-amping tang tanan. Siyempre, padayon lang gihapon sa unsay atong nahimutangan. Importante dili ta masakitan o di po ta magpasakit sa uban. Para ang kinabuhi laban. Bisag wala takabalo asay championship. Pagka na sa championship, kinsa itong kontra. Laban lang kita gihapon. Para magmalipayon. O padayon. Hindi ka nila sa paingon. Kung asa manggali, tapaingon. Kung nag-iingon, o ikatawa lang ang tanan. Para mahupay itong mga dugay. That's the magic of Ateji. Ateji. Okay, salamat once again and a blessed Sunday, everyone. Bye-bye, honey. Bye, buko bye. Bye-bye. Big bye. Kinampay, tapay, tapay. Ang paborito ni Ate Jinga. Unsa man. Kiss tabay. Agare. Aray ko. Bye-bye. Bye everyone, have a blessed Sunday. Want to go up in the glory, of course. Here's still a song from Okaraka, one of my favorite. Only here on Kiss Exclusive. On Kiss 102.3. Mwah. Happy Sunday.

Ginoon nimo ang imong kalipay nga para unta nimo. Tinuod mga igsoon, ang pagpangumpara poisonos kaayo. Kawaton ni ini ang atong kalinaw. Oh? Nga nung nakaingon ko, kay ganina, nag-Facebook ko, nag-scroll-scroll ko sa akong Facebook, kita ko sa pamalandong ni Archbishop Abet. Mingon siya nga, tinuod di ay no, comparison is poisonous. Tinuod, ang pagpangumpara makahilo sa atong dughan. Poisonous sa ngatanan. Nga naman, kawaton niya ang atong kalipay, kawaton niya ang atong kalinaw. Instead nga malipay ta sa pag-asenso sa uban, instead nga malipay ta sa mga achievements sa uban, instead nga malipay ta sa kahimtang sa uban, atong gibilanggo ang atong kaugalingong kasing-kasing. No? Atong gibilanggo ang atong kaugalingon diha sa kasina, diha sa kahilom, o diha sa kasuko. Mao na mga igsoon, mao ni atong bantayan sa kanunay. Nga kung magsigi ta o compare sa atong kaugalingon nga to sa uban, why nada, why kapaingnan, di tamutubo. No? Mao na nga, unsay naani mo, i-appreciate. Unsay naani mo karon, be contented. Kay usahay ang tao, they wanted to get more. They wanted to get more, more and more. Unya, kung dili na muabot nato, mag-suffer ang atong dughan. Kung di ba muabot nato ang atong gusto, magsakit ang atong kasing-kasing. Muna nga, if naay naani mo karon, then appreciate. Then be thankful to God. Kay kung wa na nato nga mga hiyas ng appreciation, recognition, grateful nga to sa mga blessings, di ta malipayon, pero kung naani nato, sigurado ko, bisan paggamay ang grasya, makontento ta. Oh. Muna mga igsoon, nga adunay piskay nga tubag ang atong Ginoong Hesus Kristo karon. Nagsudong siya kanato nga adunay pagigugma uban ang pangutana. No? Nasina ka ba tungod kay manggihatagon ko? Pero no judgment ang pag-ingon sa Ginoo niini. No? Gitanaw ta sa Ginoo nga adunay pagigugma. Nasina ka ba tungod kay manggihatagon ko? Mga igsoon, ang pagigugma sa Dios dili sama sa kalibutan nga atong gi-expect. Akong maliko na, ang gugma sa Dios dili sama sa kalibutan nga atong gi-expect. His grace is not a salary that we have to earn or something we receive based on our merits. Instead, it is a gift. He gives us freely. Gihatag niya freely nganhi kanato, not because we deserve it, but simply because He loves us. Mga igsoon, why usan nato dinhi nga deserving sa grasya sa Dios? Gihatagan tagpanalangin, gihatagan taggrasya, it is because nahigugma ang Ginoo nato. Kay first and foremost, why deserving nato sa iyang grasya? Pero tungod kay nahigugma ang Dios, gihatagan taniyag mga panalangin, though dili parihas ang gidaghanon, dili parihas ang sukdanan. No? Kay posible man nga dili ihatag sa Ginoo ninimo ang daghan, kay tingali unyag magarbuso ka. Ihatag sa Ginoo ang paigo ranimo aron magpabilin kang mapaubsanon. Kay kung naana nato ang tanan, mahugman nga di na ta makalimot na taas sa tadapita, magarbuso ta, mahambugiro ta, mafilingon ta. Pero kung enough ang gihatag sa Dios nimo, okay sa nga tanan, sibo ug angay para nimo ang grasya. Mao na nga ayaw i-compare mong kaugalingon, ayaw kasina sa uban. Ayaw kasina sa uban. Mao na mga igsoon, wa magkuwang ang Ginoo kanato. Ang problema kay usahay buta kita sa mga grasya nga naa na unta nato. Pero tungod kay nagsigi lang ta og kasina sa uban, feeling Hinoo nato wa ta gi-bless sa Ginoo. Tuo mo aron? No? Naa mga blessings nato, naa ang grasya nato. Tungod kay nagsigi lang tagtan-aw, nagsigi tagkasina, feeling Hinoo nato, wa tag

i-bless sa Ginoo, and then we question the Lord. Lord, how come nga nung di ko nimo hatag ka grasya? Itagaan ka grasya sa Ginoo, pero wa ka kamatikod kay nabuta ka tungod sa imong pagkamagisinahon sa uban. Piling nimo, piling nato, wa ta gi-bless sa Ginoo. Inferior ta ngadto sa uban. Mga igsoon, nining atong pagpadayon sa Santos nga misa karon, gidapit kita sa Ginoo nga puy-an kini kanunay. Make no comparison. Akong balikon ha. Make no comparison. Mao ni ang invitation kanatong tanan karon, because your life does not have to be as good as someone else to be a blessing. Ayaw na paantusay mong kaugalingon. Ha? Ayaw na paantusay mong kaugalingon. Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Enough na nga magsakit ta. Ayaw na paantusa. Ayaw ikumpara ang imong istorya sa uban. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban. Kay never mahitabo nga magkaparihas mong duha. Dunay uniqueness ang matag-usa kanato. Akong balikon, ayaw na paantusa imong kaugalingon. Enough na nga magsakit ta sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, pero please be kind to yourself. Ayaw na paantusa. Ayaw ikumpara imong kaugalingon. Ayaw ikumpara imong istorya sa lain. Ayaw ikumpara imong kinabuhi sa uban. Kay never magkaparihas ang inyong kinabuhi. The more we compare, the more we get angry. No? The more we compare, the more we get angry. Remember, naay kaugalingong panahon ug oras ang Ginoo para natong tanan. Naay perfect time ang Ginoo para nimo. Ayaw pagdali, ayaw sigisigiha ang Ginoo, kay nakahibaw siya unsay angayan para natong tanan. Tuo mo aron, naay kaugalingong panahon ang Ginoo para nimo. If you question the Lord, naay kaugalingong panahon ang Dios para kanimo. Not now, dili karon, pero basin di ay ugma pohon. Mo na nga, please be kind to yourself. Sa katapusan, atong tugutan ang Ginoo nga iya untang ayuhon ang samaran nato nga kasing-kasing. Hatagi og kagawasan ang imong kaugalingon sa kasina. No? And the next time you see someone being blessed, be happy for them while gratefully thanking God for your own blessing. Kung makakita kag naigi-bless sa Ginoo, be happy. No? Be happy. O niya, i-appreciate pod ang mga gagmayng panalangin nga naana nimo, nga wa lang nimo makita. And then, let us pause for a moment. Unsa man itong mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, nga wa na ko na matikdi. Let us pause.

0: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Confidence, we see you sisters. Gendang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

0: step into your Myra era.
1: D alpha tocopherol vitamin E is the generic.
2: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli. Reactivate.
8: Let's move, let's groove.
9: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Pagod ka na ba? Masakit ang likod.
9: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the
9: come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
12: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Quality of care is our top priority.
11: Go wellness, go Reactivate.
13: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
14: Basta healthy, happy.
15: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
14: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
16: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas na sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa atuang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha kapsula gyud buntag to hapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day. Makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno po na sila og nutrition. Puno sila mga phytonutrients, puno po na sila og mga essential food nga mga sustansya siya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani na binamulabad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag mag-uliyak mga pinangga. Tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon og sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon. O niya, pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagagabi, daghan ka imong ikaon. Nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag na kay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag-colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga itong buhaton. So, dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timanaan nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa kapungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun inyong lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo ka na sa kombinasyon, nindot na sa kombinasyon para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
16: Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimo ang isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kaayo.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
16: nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium. Nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga. Lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y ishare sa inyo ha, nga para dali bitaw mawala ang mga pain. Mailhan ni mo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor. Dili siya clear. O niya ang imong utot, baho. Ang imong singot, baho. Ang imuhang ginhawaan, baho. Mauna sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No 10 days himuon nimo na pinangga.
0: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
14: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Oy Mari, may ganuma ka mo tunga oy sa tong class meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
1: Ay Mari, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina daghana na bayad. Wa man gud nako mabantay eh, ngadyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba. Ha, so lakaayo.
2: Tay pa Mari ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh Mari, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
2: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Mari, katulang bill ha, nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mari, nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
2: Naabay yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. O na ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Pwede ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI o paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world. Drink
2: responsibly. Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

Pag Pinoy, ang ganda. OPM Pag Sunday sa Kiss 102.

0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
2: Reynolds Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, fronting Ramiro Hospital.
3: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
8: Where?
7: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao. Ang milagrosong halamang gamot na makabuhay. Na nalakip sa Philippines Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw. Ubanan sa maligamgam na tubig, makataba sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa himsog o luwas nga pangluwas. May buhay sa makabuhay.
10: Makabuhay.
11: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
12: Hoy Mari, may ganun mga kamutong nga oy sa itong cluster meeting ganina nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
13: Ay Mari, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
12: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh, nadyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa Mari ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
13: Sagod eh Mari, usay pasabot ni mo sa payment partners ba?
12: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
13: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
12: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Mari, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
13: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mari, nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
12: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
13: Pwede ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
12: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, antura po kung mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mao ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay ayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdin yung amahan nga magluya, ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stand in your confidence. We see sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay ayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya, ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stand in your confidence. We see sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uy pare, nindota yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
9: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
8: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
9: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay og negosyo.
8: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
9: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School og matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
8: Sige pare, muadto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
9: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
10: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sa yun ang trabaho, walay kapoy, iulin ako, murag maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
12: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
12: You.
4: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
13: Tiguwang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy! Buhat ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:07 in the morning, mga ka-Kiss. It's a beautiful Monday. Yes, happy Monday sa tara mga ka-Kiss na today. Ang nakatune in karon. Yes, sa tara mga nakatune in sa Kiss Bandisal. You Can Do Magic by America. Yes, sa tara mga ka-Kiss na today. It's a Magic Monday. Yes, sa tara mga ka-Kiss na today. Monday na sad, ha? Atong mga ka-Kiss na today. Atong mga estudyante, atong mga workers, atong mga teachers. Good morning, yung tara niya. May papaminaw. And may pag-andam-andam sa inyong mga dadunon diha para sa inyong mga tagsa-tagsa ka destinasyon, mga ka-Kiss. Yes, si ma'am, si sir, nag-andam na. And ato mga suking tipaminaw diha sa tara mga schools nato. Diri sa lalawigan sa Bohol, uban ng mga probinsya, silingan ng mga probinsya nato diha. May papaminaw niyong tanan diha. Mayong pagpamahaw sa tanang mga ka-Kiss na to. And ato paminahon karon mga ka-Kiss, si Doc Bry para sa atong EXL time, atong EXL basta healthy happy ka mga ka-Kiss. Yes, tanang mga ka-Kiss na to niya nga living a healthy life, so dapat kaunta og healthy food and exercise mga ka-Kiss. It's 5:09 in the morning. It's a EXL with Doc Bry. Atod ka na to sa EXL Makabuhay, mga ka-Kiss.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Maing adlaw mga pinanga, welcome sa tong programang Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi og ato ang hisgutan karon kining pangutana, Doc, unsaon nako pagpalig-on sa akong bukog? 82 nako, Doc. Hinumdumi pinanga, ang pagkaidaran or pagkatigulang, ino lang na to, pagkatigulang, wala na nagpasabot nga ang imong bukog pod mahimo pong gabok or luya. Mga pinanga, huna-huna agyud ni siya. Usahay, usa lamang ka pagdulas sa banyo, mahimong mabali ang hawak, mabali ang ato ang paa, atong bukog sa paa. Kinahanglan operasyon, lisod nga paghigda. Usahay, magiging dependenta, no, labi na sa mga senior citizen. Hinumduman nato nga while matigulang ta, maginahinay og kanipis ang ato ang mga bukog nato. Maginahinay po na siya kaluya. Pero ang bukog nato pinangga, dili na siya patay nga material. Buhi na siya nga tissue nga nagapadayon siya nga naga broken down og naga rebuild. Sa ato pa, bisan senior na ta, napaghihapoy mahimo nga mapalikon nato ang bukog, mupakusog ta sa tong mga muscle nato og ang atong balanse ligon gihapon. Naigihimo nga National Nutrition Survey just recent years nga nagpakita 95.5% sa mga 60 pataas nga mga Filipino sa mga senior dili adequate or enough ang ilahang calcium intake. But pasabot, sumala sa mga trained nutritionist dietitians, ang ilang mga na-interview, ilang nakita sa mga 95.5% sa ilahang gipang interview. Nabilong ang ilahang gipang interview, 95.5%, almost tanan, inadequate ang ilahang calcium intake. Sa laktod nga pagkastorya, kung kulang ang imong calcium intake o aduna kay calcium deficiency, ang imong lawas mapugos sa pagkuha og calcium gikan sa imuhang bukog para magamit sa uban pang importanteng proseso sama sa pag-andar sa atong kasing-kasing or pag-function, healthy nga pag-function sa atong mga kasing-kasing o sa ato ang mga muscle or kaunuran. Mauni siya ang mga nagunang timailhan o mga risgo kung inadequate ang ato ang intake sa calcium. Number one, mga pinanga, pwede mo sakit ang imong kaunuran. Sigag pahilot-pahilot, calcium raday kulang. Mangurog ang imuhang kaunuran. Mag-muscle cramps ka. Manghugot ang imong muscle. Usahay bikugan ka. Ang imong ilok, usahay magnam, manggahi ang imong ilok. Unya mo sakit. Calcium ang problema. Kanang pamanhod pinanga, maminhod or pagpanusok-tusok or tingling sensation sa mga tudlo, kamot, tiil, palibot sa atong baba, usahay, calcium deficiency. Dali maluya, dali kapuyon, bisag sigig katulog, bation gihapon nga luya gihapon, kulang og enerhiya og medyo usahay malipong, calcium ang kulang. Plus, imo pag yung makita nga ang imo ang mga kuko ni mo pinangga, dali mga madugmok or marupok ang imong kuko. O ang imong panit, uga. Makita ni mong uga imong panit o niyang imong kuko, mga pinaga, dali ra mabawog, dali ra mga pudpod, dali mabuak, mausahay, dali ka mga tol-katol si imong panit, kulag calcium. So kanatanan, mga early signs, early symptoms nga nakulangan ka o calcium sa imong pagkaon o baka ha, nakulangan na yung calcium. Pero pag mo grabe ang iyang mga symptoms, ang iyong epekto, kung mulungtad siya, dugay nga kakulang o calcium, musangpot or morisulta na siya sa mas seryosong mga sakit. Number one, sama sa osteoporosis. Ang atong mga bukog, no, kanang osteoporosis, mahimo siyang porous, mga pinaga. But pasabot, ang imong bukog mapuno o managhan ang iyahang buslot, munipis siya, unya maluya, muhuyang pagyud siya. So tungod ani, bisan gamay nga tumba or mahulog lang sa bed or sa gihigdaan, pwede mo hinungdan sa daling pagkabali sa bukog, no? Mga fracture siya. Labi na sa hawak, diya sa spine, diya sa tuang mga kamot nato, mga paa nato. Pwede po ta mo bako, mo baog ang ato ang buko-buko. Pwede po mumubo ang ato ang mga height. Pwede po ang ato mga ngipon. Tungod kay ang ngipon na siya'y calcium, musugod na siya og pagka-ibot, mahuyang na siya, dali mabuak, dali siya madaot. Importante nga pahinumdum ha, ang pagkakulang sa calcium dili basta-basta nga makita sa ordinaryong blood test nga naman. Bisag maggrabe na nga naman. Kaya ang atong lawas manggod, maningkamot ang atong lawas nga mabalanse ang pagkakulang. So kung kulang sa imong dugo, ang atong lawas mukuha sa ato ang bukog o calcium. Mauna kung i-check up yung ka sa imong doktor, mag-recommend yun ang imong doktor o bone mineral density. No, i-appeal na niya sa inyohang mga blood test. O niya, pahinomdom lang mga pinanggaha nga ang nasod sa Pilipinas baya dili mo ubos og 1 billion pesos kada tuig mo gasto lang tungod sa mga naay mga acute fragility hip fractures. No, katong nabalian, na fracture, ni crack ang bukog, nabali ang bukog. Matag tuig ang ato ang nasod sa Pilipinas dili mo gasto og 1 billion nga pesos. Mauna pinangga nga di ni pangwinta ato aha, pahinumdum ni kun unsay matabang nato sa tong kaugalingon, pamilya o sa tong panggoberno. Hinumduman nato nga ang prevention, maglikay ta nga mugabok atong bukog, tabangan unta nato nga muligo natong bukog, dili lang ni para sa bukog nato ang pag-prevent nga di mo gabok atong bukog para po ni sa senior nga pagka-independente. Kay kung magabok ang bukog o simba ko lang ma-fracture, mabali, aw di na siya independent. Dependent na siya. Maging dependent na siya. So, makastress sa senior mismo, makastress pod kauban sa senior. Mauna ang pinaka-the best, ang habit na to, nga mas i-practice na to ang good habit talaga. Ang bukog mga pinanga, pariha na siya sa muscle, nga kinahanglan ni siya og safe and regular challenge, no? Ang maayong exercise, labi na sa mga senior, is pag-backlay yun. Naagi backlay pinanga. Labi na before mo kaon o kumagkaon, backlay yun. Ang pag-cut-cut sa hagdanan, importante yan. Especially kung safe siya, makatabang nasalay cut-cut-cut-cutan ng hagdanan kada adlaw. Ang kuyaw laman sa senior pinanga nga mukat-cut sa hagdanan niya malipong maunay kahulugan. Nganong malipong? Kulag tulog, kulag tubig. Mauna ato mga family members, especially sa mga senior nato, bisag wa pag-iuhaw, pero oras nating inom og tubig, inom gyud ta. Maghimo tag alarm clock, ang tubig ginabutang nato di aslamisa, naagyoy tubigan, sudlanan ang matag-usa nato. Para nga ma-determine nato pagkaudto, oy pila pa imong nahurot nga tubig. Pagkagabi, pagkahapon, oy pila gyud ang imong nainom nga tubig sa usa ka adlaw.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Emma Grimes.
2: Basta healthy, happy.
0: Dili ta magagad kay giuhaw, ayaw gyud makalimot ka na pinangga, labi na sa mga senior nga medyo luya na ang ilahang central nervous system, labi na kanang gitawag hypothalamus, magkales ang iyahang sensitivity. Pero pwede i-disiplina by principle, dili pagbati, dili sense lang, kundi principle gyud. Unya, palite ang mga senior nato og mga light resistance bands, no? Available na sa mga sports shop, sports department, sa department store, available na sa mga pinaga. Light resistance bands. Mura na siya og plastiko nga dako or rubber na siya nga ibutang sa tiil para nga i-exercise, ibinat-binat mga pinaga ang tiil para maging kusgan ato mga paa. Especially sa mga senior, importante nga kusgan ang mga hips na to. Ang atong mga batiis, ang atong batang, dapat ligon siya. Kining light resistance bands, makatabang. Hinumduman na to, pinaga, bisong sa patog practice, exercise, pero wala tayong saktong nutrisyon, nagikinahanglan sa itong bukog, kaya dili lang calcium ang ikinahanglan sa atong bukog. Kinahanglan po niya ang insaktong protein, vitamin D, magnesium, vitamin K, phosphorus, vitamin C, adequate nga calories. So ang pinaka-basic pinaga, matag-adlaw, naadyo kay dapat dahon-dahon makaon, labi na kamunggay pinaga. Apila ang iyang palwa, pwede ni muna apilon ang palwag, pabukal, tadtaro ni muna along sa mga dahon-dahon, pabukalig tulo ka basong tubig, inuma kada adlaw, buntag uto hapon. Ang mga dahon-dahon pwede po ito nimo kaunon. Unya, kada adlaw pwede po ka magsardinas, mga bulinaw, mga gagmay nga mga isda, mga pinanga. Nga pwede makaon ang bukog ana niya, labi nagikan sa pagsanlag nimo, makaon po nimo ang bukog, makatabang po na siya. Labi ng sardinas, ang bukog ana niya, kana bitaw sa mga dilata pinanga, wala man ay preservatives nga makadaot. So apila ang bukog ana og kaon. Tofu og beans. Sa mga beans naman mapinangga, Kentucky, Baguio beans, Mongo, mga white beans, kidney beans, makatabang. Basta importante ang beans ha. Once a day, unya labi na kung Mongo or mga white beans, ihumol 6 to 8 hours or more sa daghang tubig. Unya ilisag bag-ong tubig after nga mahumulan, ayha pa lutuon. Ang pagkaon po og mga itlog mga pinanga, ayaw nagkaog itlog sa gabi eh. Labi na kung gabok kagbukog, okay? Dito ka mukaon sa buntag or udto pinanga. Pwede po ka mag-inom og gatas nga na ay calcium fortified nga mga gatas. Pero ayaw inom og gatas before matulog, dili sa healthy sa mga senior. Labi na kung na ay problema sa arthritis, na ay problema sa hubak, asthma, na ay problema sa diabetes, dili maayo ang pag-inom og gatas sa gabi. Pwede ka mag-inom og gatas before alas 3 sa hapon. Alas dos ba, may pang snack ni mo, pwede ka diya mo inamog gatas. Buntag, pwede ka inamog gatas, pinanga. Nain ang utanas ko ang pinanga. Dok, bisag unsa na gatas, dok? Ako, yes, basta ayaw lang ng kondensada. Unya, para mas ligon ato mga bukog, kaon ginagmay mga nuts, mga liso-liso, mga prutas, mga vegetables of different colors. Ingana ang sikreto, pinanga. Importante usab ang protina, kaya ang bukog na ay collagen, framework kung ang ligon nga muscles makatabang pagpugong sa pagkatumba. Di ta dali matumba basta dili iyat-iyat ang ato mga muscle. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, onya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy.

0: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipila ra, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan mga pinangga, magbilin tagasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. What we repeatedly tell ourselves can influence what we repeatedly do. Kung unsay ginasulti nimo balik-balik sa imong kaugalingon, mao na siya ang maka-influensya kung unsa ang imuhang balik-balikon og himo. Napaygingol din he, small actions faithfully repeated can produce meaningful changes. Ang gamay nga mga buhat pero matinud-anon natong gibalik-balik, maka-produce na siya, makahatag na siya og dako kaayo nga kausaban. Mga pinangga, Ang giingon din hing libro nga itong gibasa, kining principle sa auto-suggestion. I-training nato ang itong huna-huna para mausab ang atong naandan, labi na mali nga naandan. Ang atong mga huna-huna o ang atong mga pulong, maka-influensya na siya sa ato ang mga attitude, decisions, o matag-adlaw nga mga habits. Pero dili ni siya magic, dili enough nga moingon ta nga, gusto ko magiging healthy, gusto ko mahimsog. Kinahanglan sundan na siya og correct nga kahibalo og consistent nga pagbuhat. Unsa daw? Dili enough nga moingon ta gusto ko mahimsog. Gusto ko maulian dayon. Dili enough. Kinahanglan ang imong gusto, ang imong tinguha ubanan siya sa insaktong kahibalo og consistent nga action. For example, daghan sa mga senior moingon, dili na ko mo-exercise kay tigulang nako. Wala na ko'y mahimo. Kana nga mga pulong mga pinangga, makaproduce na siya og kahadlok og pagkatapulan, inactivity. Di lang nato tawagong tapulan or laziness. Tawagong lang nato kakulang og ehersisyo. Sa panahon nga ang tao mas dili kaysa mulihok, mas maluya ang iyang muscle, mas maluya ang iyang balanse, o mas maluya ang iyahang mga bukog. Imbis nga ang mga discouraging nga mga huna-huna, ilisa nato og kamatuoran, truthful and achievable statements. Tinuod og maabot nga mga sulti, unsa man na siya. Tigulang nako, but I can still improve my daily habits. Mapa-improve gihapon ako ang ako ang mga nindot nga mga naandan. I will begin with 5 minutes of safe walking. Maglisog og lakaw pag una lang 5 minutes. Hantod after 7 days gidungagan nimog another 5 minutes, 10 minutes na. After another 7 days ginungagan na po nimog 5 minutes, naging 15 minutes na. Ang imuang backlay, ang imong exercise, the more magkadugang, the more magkalikon ka. Hinumdumi ha, ang pinakatigulang nga doktor nga nag-opera, 101 ang edad. Daghan pa karon ni apil pag mga marathon, 100 kapin ang edad. Daghan pa karon 100 kapin edad, ligon, dili ang uangohon, tinaw ang mata, kugihan pa, trabahante pa, og lami pa ang tulog. Mauna ang atong ginadala dinhi nga mensahe. Maghatag nato og reformasyon sa panglawas nga mohatod og pagreforma sa atong pangunahuna, labi na sa tuang spiritual aspect. Truthful and achievable statements. I will choose nutritious food today. Isulti na sa imuhang kaugalingon pinangga. Labi na maingon ka uban sa tabang sa Ginoo. Tabangan nako ni at imanon nako ang akong lawas. Uban ni gyud uban sa tabang sa Ginoo. Nganuman, kitang mga tao ang atong mga panaad dali kay mawa malimtan nato. So importante lang nga naatay kamatuoran. Romans 12 verse 2, ang Word of God nagpahinumdum, be transformed by the renewing of your mind. Nako, iklaro na gyud sa Word of God, mausab ra di ay ang ato ang kinabuhi kung bag-uho nato ang kondisyon sa atong hunahuna. Mag-start tanan sa atong hunahuna. Mga pinangga, di nato makontrol ang atong edad, but with God's help, mahimo nato ang pagpili nga mahimo tang mas okay pinangga. This is Doc Bri Palange, magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
5: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
9: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's El Maguay.
10: 102.3 Kiss FM.
11: Kiss. The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
12: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
11: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
12: Sa among mga kakiss,
11: sa mga kabarangayan,
13: number one,
12: kalungsuran,
13: number one,
11: and in the city of Tagbilaran,
13: number one,
11: thank you for making us number one.
10: The number one hit music station, Kiss FM.
11: Kiss Pandesal.
14: Yay! The new Kiss FM 102.3 5:39 in the morning. Yay! Yes, good morning sa ato mga kakiss na turihan. Bango na ato mga estudyante. Nagluko ka man. Mao lagi na kay gipangtugnaw dis aka na kagabi dugay pod nangatulog kay gaduwa og one scatter. Yes, sa tanan mga kakiss na turihan. Good morning yung tanan ato mga drivers nga naminaw karong mga orasa. Yes, ang ilang mga estudyante, ilang mga pamilya diha ipanghatod na sila mga tagsa-tagsa ka destinasyon. Ang uban sad karon pa nang mata na mahaw, nagandam pa sa ilang mga dalhunon na ipoy uban sa iyo kay magmata 4 a.m., 3 a.m. kay para magandam na sa ilang mga dadunon kay Lunes ron mga kakis. Ayahay kay mga estudyante ron, mga pupils na ron kay bag-og allowance. Di ba? Magkitaan eh. Huwag man tayo allowance. Nay mo hatag allowance katurang mga kuan, katurang mga allowance sa atong tukaran nga bar. Muna. Yes, ito na mga kakiss na tari ha. Good morning yung tanan. And good morning sa atong mga pinalagang listeners diyan sa South Cebu. Yay! Yes, and atong mga listeners po diyan, kanaminaw karon. Good morning diri sa La Rena, Sikihor. Ito mga tigpaminaw na diri, mga sugi tigpaminaw. And sa tanan nga mga merkado diri sa atong probinsya sa Bohol. Yay! And ilabi na diya sa may Tutulan Isdaan, diri sa may Kogon Terminal, Kogon Public Market. Yay! Yes, and atong paminaw na to sa atong mga listeners diri sa Dao Central Market o Dao Integrated Bus Terminal. Yay! Good morning yung tanan niya. And good morning sa ato mga kakiss diri sa yes, sa tanan mga naminaw po nato karon diri sa may Justicore Building and Shoppers Mart. Salamat kayo sa tanan mga nagilatag sila mga paninda niya na yung mga arisa kilid sa may atbang sa land bank diri sa may Old Capitol mga kakiss. Ito mga listeners nato niya ato mga namaligya diag Puto Maya or sa panadiya mga na yung mga ipanglata diha nga mga nigo na yung mga lagot mo niya para sa kanang sayo sa kabuntagon mga kakiss. Yes, ato mga street vendor diha. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. And good morning sa ato mga listeners sa naminaw karon ato mga suking tipaminaw diha sa Barangay Mangga. Yes, diha sa Mangga Fishport and Mangga Public Market. May papaminaw niyong tanan diha. Nakapamahaw na ba ang ato mga estudyante? Uy, kumusta na mo? Uy, namahaw na ba mo diha? Or so may lami nga pamahaw karon ron? Gato mga wak pa namahaw diha, gaandam pa. Para na ako kay matod pa ni Bro Bernard Puliscas Jr. diha, atong amigo diha sa Dawis lami ko no higop og sabaw sa tinulang isda. Lami, bitaw pa sa buntag yun, lami gina kay instead of mga untag mga processed food, arin na lang ta sa mga healthy food, di ba mga kakis? Mga untag higop pag sabaw sa tinulang isda, lami kayo. O sayo ka mo mata mo, adto ka sa merkado, then makasayo sad ka og luto og palit o sa imong mga kinahanglanon mga kakis. Yes! And parisan mo na pritong isda or maginunon ba ka? Lumia kayo. Ay, galaway naman ko diri. Mga nala ron. Ako pa'y gaisgot. Ako pa'y galaway. Muna na. Good morning sa ato mga sukiti paminaw diha. Mga kakis sa Judge Empanada. Yes, at tara mga staff na diri sa Judge Empanada. Good morning. Yes, at tara mga taga-Killman diha. Killid sa mansion. Yes, good morning. Ay, pabalinaw niyo yung tanan diha. Yes, ato mga drivers, kumusta man si manong driver o kumusta man di uncle liha. Call, ito na na yung estudyante, call. Okay, hapit na, malate niya na. Nauban, alasayos mo, time in, ba? Listen na kayo. Ito mga teachers na ito diha. Mga guwapo, guwapang teachers na to. Si ma'am, si sir, saludo. Ang Kiss FM kaninyo. Sayo kayo na sila. Magama sila mga andamunon diyan. Uban Sunday pa. Nagama na na sila o mga unsa man na, lesson plan kay para andamunon o say mga buhaton na ng adlawa, di ba? Yes, si ma'am, si sir. Mauna, sayo kayo magmata na sila. At itong mga estudyante diha, ha? Dapat maminaw mo sa inyong teacher. Dapat mag-concentrate mo sa inyong pag-study para rana sa inyong kaugalingon, mga kakis. Para ma-success mo. And makahuman mo o proud kayo atong ginikanan na doon na, di ba? Yes, dapat nga na kanunay itong mga buhaton sa itong mga estudyante. Likay-likay sa ta, minus-minusi sa ng mga uban ng mga online games. Kay lisod kayo na, daghan kayo ng hungog ng mga online games karon. So, dapat likayan na nato. Dapat mag-study hard ta kay para na nato puhon o unsa, di ba? Atong mga ginikanan na ito, matabang mo gina. Yes, para mulambo tao, muasenso tao, malami ang atong kinabuhi, mga kakis, di ba? Ang ginikanan, teachers, mutabang siya na nato. Muna itong second nga mother or ginikanan. Muna itong second nga pamilya pumusod sa eskwilahan, mga kakis. So, ako mga teachers na ko before, yes, akong school principal diha. Eh, si Ma'am Genoveva Arangoso, akong school principal diha sa Mansasa National High School before. And sa iyang sister diha, si Ate Timmy Arangoso diha sa may poblasyon Maribohok, mga kakis. 5:45 in the morning, Cindy Lauper, Girls Wanna Have Fun on KISS FM, KISS Pandesal.

0: Ato paminahon karon si Sir Leonard Samar, mga kakis, to check sa atong weather karong adlawa. Monday is September 21, 2026. Aniya si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag. Aniya kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin i-monitor nga low pressure area nga nasa gawa sa PAR, nga nasa east of Eastern Visayas. Sa may alas 2, sasayos sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibaraban ang kinibasis na ng available mga data na nakini may mutang sa 2,090 km east of Eastern Visayas o nakini sa coordinate ng 11.9 degrees north, 144.6 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sunod sa 24 ka oras. Samtang kinimong low pressure area, wala sa usab kini direct epekto diri sa ato asad nasod karong mga panahon na. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining southwest monsoon o habagat, nakapikto kini sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang probinsya sa Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay doon na managumon ng kalangitan, o gribanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpapakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o gakip na usap ang bangbayan sa nasod, o gingon man usap din niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakibayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o nga ito na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan, o gribanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon na ngadto

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla.
3: Isang mapagpalang araw, Pilipinas. Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at kagalingan. At ang What's up, Doc topic natin for today, it's all about the essential nutrients na needed natin sa araw-araw. Ito yung carbohydrates. O ano ba ang kahalagahan po ng carbohydrates, no? At minsan nagiging negative ito sa karamihan dahil one of the root cause daw ng diabetes is too much consuming of carbohydrates. Tama nga naman.
4: What's up?
3: Alam niyo po mga kamakabuhay, ang carbohydrates ay tinatawag po na carbs. Isa ito sa tatlong pangunahing macronutrients na kailangan ng ating katawan upang mabuhay at maging malusog sa araw-araw. Kasama dito po ang protein at fat. As we talked previously, yung mga kahalagahan nito. Ngunit ang carbohydrates ay isa sa pinakamabilis at pangunahing pinagkukunan po ng energy sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng mga pagkaing may carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay, prutas, ito ay binabago ang ating digestive system para gawing glucose. Isang uri po ng asukal na ginagamit po sa ating katawan bilang isang fuel. Ang glucose ay napakahalaga sa ating selula, lalong-lalo na sa ating muscle cells, nerve cells, at utak. Sa katunayan, ang ating utak ay umaasa lamang sa glucose para maging functional ito ng maayos. Now, gaano ba ito kahalaga ang carbohydrates sa ating katawan? Hihimay-himayin po natin. Una po dyan, the carbohydrates is the source of energy. Ang pangunahing tungkulin po ng carbohydrates ay nagbibigay po ng instant energy. Kapag kinain mo ang isang saging o kanin, madali itong naita-travel sa dugo bilang isang uri po ng glucose. Ang glucose na ito ay pinaprocess po ng cells gamit po ang insulin para makalikha po ng energy. You know what? And every 1 gram of carbohydrates, that is equivalent of 4 calories of energy. Ito ang dahilan kung bakit mas energetic tayo kapag may sapat tayong kanin. Kapag kulang, parang wala tayong gana, madali pong nahihilo at lagi pong napapagod. Pangalawa, brain fuel. Hindi lang sa kalamnan na ginagamit po ang glucose, kundi pati na rin sa utak. Ang brain po natin ay nangangailangan po ng migit kulang ng 120 grams of glucose bawat araw para gumana po ito ng maayos. Kapag kulang po tayo sa carbohydrates intake, maaaring makakaranas tayo ng mental fog, irritability, poor concentration, memory lapses. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, nagtatrabaho o kailangan mag-focus, dapat siguraduhin may healthy carbs ka sa iyong pagkain. Number 3, muscle protectors. Kapag hindi sapat ang carbohydrates sa inyong katawan, napipilitan po ang katawan na gamitin ang protina para sa enerhiya. Ito yung tinatawag nating protein sparing effects ng carbohydrates. Kung wala kang carbohydrates, ginagamit ang muscles protein para sa fuel. Ang resulta, muscle loss at fatigue. Kaya sa mga nag-exercise dyan o nagpapalaki ng katawan, mahalaga ang tamang carb intake para hindi masunog ang muscle mass. Number 4, it helps digestive system. May mga carbohydrates na hindi po natutunaw. Tinatawag itong fiber. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdudumi, pag-iwas sa constipation, pagbaba po ng cholesterol, pag-control ng blood sugar. May dalawang klaseng uri po ng fiber. Ito yung una, ang soluble fiber na natutunaw po ito sa tubig. Tumutulong po ito sa cholesterol at blood sugar. Just like oats, apples, and carrots. Insoluble fiber naman na hindi po ito natutunaw, pero tumutulong ito sa bowel movement. Just like wet bran, whole grains, and gulay. What if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Pero bago natin sasagutin yan, let's have a short break para sa konting paalala po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa ating programang The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa ating tanong, what if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Ito yung tinatawag nating hypoglycemia, ay isa tong uri po ng kondisyon na kung saan mababa po ang glucose level ng ating katawan. Pwede itong magdulot ng panghihina ng ating katawan, pagkakaroon ng mental confusion, pagkahilo, pagpapawis, hindi makapag-ayos ng concentration, pananakit po ng ulo, pagkawala po ng malay sa matinding kaso. Ang matagalang kakulangan po ng carbohydrates ay maaaring magresulta po sa ketosis, kung saan ang katawan natin ay gumagamit po ng taba para sa enerhiya at naglalabas po ito ng ketones na maaaring makakatulong sa ilang weight loss goals, gaya po ng ketogenic diet. Ngunit, kung hindi maayos ang pagkagawa po nito, pwedeng makakasama ito sa bato o sa ating kidney at pati na rin sa ating atay. Now the question is, ano nga bang epekto kung halimbawa sobra ka rin ng carbohydrates? Kung kulang, ay naku po, may problema dyan, di ba? Kapag sobra rin, delikado rin. Kapag sobra ang pagkain ng carbohydrates, lalong-lalo na sa mga refined carbohydrates, tulad po ng soft drinks, cakes, instant noodles, mga matatamis na mga inumin at maaring pwedeng mangyari ito sa iyo. Just like for example, ang pagtaas po ng BMI o body mass index niyo po or obesity, pagdagdag ng timbang. Kapag mas marami kang glucose sa katawan kaysa sa kinakailangan mo, ito yung naiimbak bilang isang uri po ng fat or taba. Lalong-lalo na kung kulang ka sa physical activity. Kalawa, type 2 diabetes. Ang sobrang carbs, lalong-lalo na sa refined sugars, ay nagpapataas po ng blood sugar. Kaya kung paulit-ulit po ito, nagkakaroon ng insulin resistance, napapagod po ang pancreas na maglabas po ng insulin at siyang simula po ng type 2 diabetes. Number 3, metabolic syndrome at fatty liver. Kapag sobra ang glucose na iipon po ang katawan, pinoproseso ito ng atay at ginagawang triglycerides na maaaring magdudulot po ng fatty liver, hypertension at iba pang mga metabolic diseases. Kaya tandaan, hindi lang po fats ang dapat na bibigyan ng pansin. Kinakailangan din also na balansehin ang carbohydrates ng ating katawan. Kapag sobra din also ang carbohydrates sa ating katawan, it may cause also to decay. Ang matatamis na pagkain ay nagdudulot ng bacterial growth sa bibig na siyang sumisira sa enamel ng ngipin. Panglima, inflammation at low immunity. Ang sobrang sugar ay nagtitrigger po sa inflammatory molecules sa katawan na pwedeng magpapahina sa ating immune system. Mga uri po ng carbohydrates intake, please take note ha. Number 1 is the simple carbohydrates. Ito yung mga carbohydrates na madaling tunawin ng katawan. Mas mabilis tumataas po dito ang mga blood sugar. Madalas din silang nagiging kulang sa nutrients or this is what we call undernutrition. Just like for example, like white sugar, soft drinks, candy, cake, donuts, white bread or white flour. These are the simple carbohydrates. Take note ha, simple carbohydrates. The disadvantage is, mababa po ito sa fiber. Mataas po ito sa sugar. Empty po ang calories nito, kaya nga tinawag na undernutrition. Mataas po ang chances na magkakasakit po kayo ng diabetes and other metabolic diseases. And even mataas din ang chances na magkakaroon po tayo ng obesity. While on the other hand, this is what we call complex carbohydrates. Ito yung mga good carbs na may mataas po sa fiber nutrients. Mabagal silang i-digest, kaya steady ang energy release. Halimbawa na lamang, brown rice, no, oats, kamote, mais, whole grains, legumes, munggo, patani or beans, no? Ang pinaka-advantages naman ito, when you eat this kind of complex carbohydrates, mataas po ito sa fiber. Mataas ito sa vitamins and minerals. Napakalaking tulong also ito para balansahin po yung ating weight o ang timbang po natin. Sinusuportahan po ang ating digestion at heart health. Pinakamagandang pagkain na may healthy carbs na dapat idagdag natin sa ating dieta para makuha po natin ang quality of carbohydrates. As I mentioned earlier, no, you can start eating like brown rice, no, kasi mataas ito sa fiber, better for our blood sugar. Oatmeal, soluble fiber and heart friendly. Kamote or sweet potato, may beta carotene at slow release carbohydrates ito. Pumili ng mga natural, whole foods, fiber-rich carbs para mas masigurado na malusog ang ating katawan, masiglang utak at malakas ang resistensya. Well, let's naabot kamay, di ba? Kaya kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa health tips at natural remedies, tutok lang po lagi tayo sa ating programang The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang nagbibigay po ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin na mas malusog na bukas. Tandaan, whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10:31. Mag-ingat po kayo at lagi nating piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3 is 6:17 in the morning, mga ka-Kiss. Nato diha nga naminaw karon. Moto atong health tips gikan ni Doc Len, mga ka-Kiss, brought to you by EXL Makabuhay. Yes, mga ka-Kiss, good morning sa tanang mga ka-EXL nato diha nga naminaw sa Kiss FM, sa tanan-tanan mga listeners worldwide. And good morning sa ato mga naka-Facebook Live karong mga orasa. Yes, and ato mga... Yes, mga ka-Kiss nato diha si Peter Navia. Good morning, Doris Caloyong, Ma'am Nita Valderosa, and to Bro Midwin Inting, and to Bro Bernard Poliscas Jr. of Bicu Toda. So, tanan mga taga-Bicu Toda diha. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning, yung tanan. Nakapamahaw na ba ato mga... drivers nato diha sa Bicu Toda, ato mga members sa Bicu Toda, mga ka-Kiss. And ni Bro Bernard Poliscas Jr. di ay may papaminaw. And sa tanang mga taga BNF Pro Sounds, crews and DJs sa Barangay Tangnan, Panglao, salamat guys pagpaminaw sa ato mga ka-Kiss po sa Garsutan Lights and Sounds, may papaminaw. And thank you so much sa tanang mga frontliners nga naka-tune in sa Kiss FM. Ato mga pinalga listeners po diha nga naminaw karon si Bro Joseph Bon Tahan-tahan Bandala diha sa Loon. Salamat kayo bro sa pagpaminaw, and sa mga Bandala family sad nga naka-tune in si Kiss FM, to Ma'am Juji Bandala ang wife ni Bro Joseph diha. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Sa tanan-tanan mga listeners nga naminaw karon mga orasa, mayong pagpamahaw ninyong tanan diha. Kumusta man, unsa may lami nga pamahaw karong buntaga. Nindot maguno, matod pa ni Bro Bernard Poliscas Jr., nindot higo pug sabaw sa tinula, or naapoy parisan buguno og scrambled egg, or kuan ba, magpritog isda. Healthy gini si Bro ba? Kay daghang kamunggay kuno dapat ang ibutang sa maong tinulang isda. 6:19 in the morning, mga ka-Kiss, ayos ayos sa ta exercise ning sa yung kabuntagon. Ato mga ka-Kiss na to diha nga nanggahi na yung mga kabukugan diha, kay wala na exercise, kay wala na kanunay mga physical activity, kay busy kanunay sa trabaho, busy kanunay sa mga lakaw. Dapat mugahinta bisag 30 minutes to 1 hour sa atong matag-adlaw nga exercise. Ato mga adlaw-adlaw nga buluhaton diha, exercise naman sad na. Na maghugas og plato, manghinlo, mangunsa pa ng uban diha, buhaton nimo. Mamuubog tanom, or kana mga basta dunay mga involved nga panington ka or mga physical activity nimo diha, bisan sa balay lang, di ba mga ka-Kiss? Dapat exercise kada adlaw. Unay pinakanindot nga paagi para nindot og healthy ang atong panglawas. Mga ka-Kiss na to diha nga nga tune in sa Kiss FM. Sige, andaman niyo mga Sumba step dance diha, mga ka-Kiss. Here's something from MMG Hypa on Kiss FM on Kiss Pandisal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Just in love.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? Oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
2: Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay rang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
1: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
2: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba, Mari?
2: Interesado ko makuha sa mga share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
1: Sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
3: KISS FM 102.3 continues to dominate the airway in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss.
4: Sa mga kabarangayan.
5: Number one.
3: Kalungsuran.
5: Number one.
4: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
4: Thank you for making us number one. The number one hit music station. KISS FM.
6: KISS Pandesal.

0: FM 102.3 is 6:42 in the morning, mga kakis, at nagkikaroon ng taon, ha? Ang atong latest news and another weather update, mga kakis. Kauban si DJ Carlo para sa atong HNU Breakfast News. Hi day to Jonathan Abadingo, diha. Shout out ko sa tanang mga parking attendant diri sa City Square. Abadingo family, and good morning sa tanang mga Estrobo family diya sa Barangay Buoy nga naminaw karon, and Lumanta family. Salamat guys pagpaminaw sa ato mga kakis na to diha nga nakatune in si Kiss FM sa tanang mga nagi-TikTok karong mga orasaan. Sa tanang mga nabiyahe na karong mga orasa, amping kanunay ha sa ato mga lakaw karon. It's a Monday, mga kakis. Kapoy pag Monday, pero balik sa ato mga daily routine, mga kakis, nga na gina ang life, di ba? Yes, sa tanang mga kakis na to diha, good morning sa tanang mga yes, sa tanang mga ka-EXL users na to diha, mga kakis na to, nga naminaw karon. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street, Tagbilaran City, ug uban nga mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol, ug usa sa dana, mga kakis, ang Aegis Aegypti or klase sa lamok nga nagdala og makamatay nga dengue, mga kakis, malabana na tungod aning EXL VCO Plus all-in-one skincare OL. Atong produkto sa EXL, mga kakis, nindot kay ni siya para proteksyon batok sa dengue, and ang EXL all-in-one skincare OL with the VCO Plus, kauban sa nato ang EXL capsule, inom ka og tulo ka kapsula matag adlaw para sa atong immune system support, mga kakis. Nindot kay ni siya ang EXL capsule kauban sa VCO Plus all-in-one skincare OL nga protection batok sa dengue. So ang maong EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street, Tagbilaran City, o guban nga mga suking butika diri sa lalawigan sa Bohol. 6:44 in the morning, mga kakis. More music. Another TikTok dance para sa ato mga TikTokers na diri. Katong mga nag-exercise karong buntaga.
1: Kiss Pandesal. So,

0: Virginia.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras DYRD Worldwide, alas 7:07.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
6: Itanyag
5: sa Island City Mall. Ang DYRD.
6: DYRD.
5: Breakfast News.
3: Gala, maing buntag, gininausap. Ang hanay, sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News, sa tugani sa maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Ikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang Friend Mo Forever.
7: O kinisigli orgulyo ang Friend Mo Forever.
3: Ang buhatod sa itong mga balita, ang karoon sa itong mga uluhan. Gasugod na ang damyos. Gumikan kini sa kainit da sa El Nino din sa itong lalawigan din may kabat na sa 31 million pesos ang kadaot sa agrikultura.
7: Gumikan sa maong kadaot, magsugod na ang cloud seeding. Ganong buwan, ha? Aron makasinati og mga pag-uwan ang mga umahan sa probinsya sa Bohol.
3: Upat ka mga bulano nahimo kining top notcher sa nursing board exams gihatag sa PRC.
7: Dili mayong balita. Musaka na sa sugod karong adlaw ang plitihan sa Ocean Jet tag Bilaran Cebu ug tag Bilaran Dumaguete gumikan sa padayong pagmahal sa petrolyo. Pagmahal sa pagkaon o plitihan, isaka nga tuna sa dili muminos sa 7%.
3: Hangtod karon, wag ya po'y opisyal nga balaod nun. Nag-altaba usab sa barangay ug SK election nga tuna sa tuig 2028.
7: Sa atong police report, duha ka managagaw ang parehong minor di edad, 14 anyos o 15 anyos, patay humanabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus kagahapon dito sa lungsod sa Garcia Hernandez.
3: Una nga pag-opera sa kasing-kasing himoon karong adlaw diha sa Galyares Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes. Uban usab sa mga doctor sa Philippine Heart Center.
7: Ipaabot ang pagbukas pagbalik sa whale shark watching sa lungsod sa Lila karong sunod buwan sa Nobyembre.
3: Ang National Grid Corporation of the Philippines, kun NGCP, may pasalig nga ang pagsinati o brownout mauna gayon ang katapusang mahitabo kung na adunay pagkuwang sa supply sa kuryente.
7: Sa balitang regional, 8 ka LGU dito sa Sugbo nagsuspende o klase karong adlaw tungod sa haze.
3: Samtang sa kauluhan, 12 pesos per liter kuna 12 pesos fuel subsidy sa jeepney. Gisuspende kini.
7: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa gobyerno nga paspasan ang investigasyon o pagdabang sa mga pamilya sa mga namatay o naluwas sa sunog sa F.A. June Aster.
3: Samtang sa gawas sa nasod, sunog sa kalasangan sa Indonesia nagapadayong gihapon o nagabugnan kini. O Hazel.
7: Sa paugnat sa kusog, nagasood na sa ikaduhang round sa Singapore Open si Pinay tennis player Alex Ayala. Sa balitang artista, subling mag-uban sa usa ka proyekto sila si John Prats o Heart Evangelista.
3: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong adabit. Kasugod na ang damyos. Gumikan kini sa kainit da sa El Nino dinhi sa atong lalawigan. Diin mikabat na sa 31 million pesos ang kadaot sa agrikultura. Kompleto detalye ato paminawon siya lagad, Alin Doydora.
1: Mikabat na sa 31.17 million pesos ang inisyal nga natala nga kadaot sa sektor sa agrikultura sa Bohol tungod sa dagpadayon nga El Nino. Base sa report sa Office of the Provincial Agriculturist nga nadawat sa Provincial Government sa Bohol, gikan sa mga municipal agriculturist nga gi-report ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, labing dako nga kadaot ang natala sa fishery sector nga mikabat sa 26.10 million pesos.
2: Isda kay ang hipin effective na to ang inland fisheries kanang mga fish ponds. Duna tayo 7,500 hectares ng mga fish ponds, 1,428 farmers ni siya. Damage sa ni Silanggo, 26.1 m. Na tayo 10,208 hectares na damage out of 48 municipalities ang nakasubiha sa gamay na square, 26 municipalities na ang nakasub. Ana, yeah. Natutang area to for agricultural and departments is 273,000 hectares. Yeah, total opportunity loss na to data sa 263,000 tungod kay ang term ano na to total opportunity loss kung natamnan pa ni, nagamit pa ni natin mahimo, wak man matamday wak man magamit
1: gilauman nga budaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot nga mga semana samtang nagparayon pagsumiti sa assessment og ubang mga lungsod og masukod ang tibok epekto sa dugay nga pag-uga sa panahon. Kini si Alin Doydora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Emma Rikina. Hermes Malanog diha sa Corilla, Bohol. Naminaw ka na ito garon. Usab, good morning ni Ma'am Linda Pasco. Usab, Langlang Lasia o Tony Lasia. Samtang kumikan sa maong kadaot, magsugod na ang cloud seeding operation karong buwan na araw makasinati o mga pag-uwan ang mga umahan sa probinsya sa Bohol. At ang paminawang pagbalik ang report ni Alagad Alin Doydora.
1: Gipapaspasan sa Provincial Government sa Bohol ang pagpangandam alang sa 5 million pesos nga cloud seeding operations nga targeted patuman karong buwan sa Setyembre aron makatabang sa pagsulbad sa epekto sa nagpadayong kauga sa panahon. Si Provincial Administrator Aster Caberte nga may preside sa tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council karong bag-o, ni mando nga kumahimo himo undayon ang cloud seeding karong simanaha.
4: Why am I so edgy on this? It's because this is an emergency measure to address the report of next month. Now, the need is now. Klaro na nakayo na ate problema. It's been 2 weeks. I've been following up on cloud seeding. Yes, the regional office mo ay nag-procure na. Maura gapon, more or less the same. I'd like to know again another status on the on Canada, katong atong kwarta. Now, in terms of those two resources, for how long na sila makastretch?
1: Pinagi sa cloud seeding tumong sa gagamhanan nga mapukaw ang artificial nga pag-uhan aron makatabang sa pagpanlipod sa mga pananon, kahayupan o mga tinubdan sa tubig batok sa epekto sa dugay nga uga nga panahon. Gikumpirma ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas na dunay tulo ka mga service provider ang mi-appeal sa bidding process. Ang interesado nga bidder nga mohimo sa pagpanupad og eroplano nga mubuog asin sa mga panganod. Ang mananaog sa bidding nga pilion base sa pinakabarato apan responsive nga offer, gilauman nga mapili sulod sa mga musunod nga adlaw. Apan sa dili pa masugdan ang operasyon, kinahanglan pa nga mahuman ang pagripaso sa pipila ka mga procurement documents, lakip na ang abstract of bids, back resolution, notice of award, notarized contract og notice to proceed. Ang mga dokumento kinahanglan usab nga ma-review ug mapirmahan sa mga hingtungdang opisyal, lakip na ang office head, provincial administrator ug ngadto sa gobernador. Kini si Alin Doydora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa tong DYRD breakfast news. Inyo sab kining mabati sa KISS 102.3 FM, DCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sa Facebook o Zeno Radio. Upat ka bulano nahimo kining top notcher sa board exam. Ihatag kini sa Professional Regulation Commission. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
5: Upat ka mga bulanon ang naapil sa top notcher sa August-September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination. Si Shena Rina Oko sa Cebu Doctors University, gikan sa lungsod sa Albor, nakakuha og gradong 91.60% ang nahimutang sa top 4. O si Cleo Herbert Gran sa Holy Name University nga taga Tagbilaran City, nakakuha og gradong 90.80% nahimutang sa top 8. Gawas kang Oko Ugran, top notcher usabang laing duha ka bulanon. Si Cyrus Sanel Gilay sa University of Bohol, nga taga Baclayon ang top 9, nga nakakuha og 90.60% nga grado. O si Jazz Excel Remedio sa Visayas State University, nga taga Bilar, ang top 10 nga nakakuha og 90.40% nga grado. Ang ilang outstanding performance na himong dungog, dili lamang sa ilang pamilya og eskwilahan, kundili sa tibuok Bohol. Human sila magkasalod sa mga nanguna sa examini. Sa nasod, ang ilang kalampusan nagpakita sa bunga sa kugihan, dedikasyon o kahibaw, ingon man sa kalidad sa nursing education sa universidad nga ilang giskwilahan. Gilauman nga mahimong inspirasyon ang upat ka bulanong top notcher sa nursing board exam sa mga nursing student o sa ubang mga bulanon nga nagtingwa usab nga makabot ang kausayan sa ilang gipiling profesyon. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Talo'to, Ma'am Sinoy, o Ma'am Chema de las Heras, Dr. Rulad Inting Pumato, nga naminaw garon, o si Mahil Kiwag Aranton. Ipatuman sa Ocean Chat ang bagong plitis sa mga pasahero karong adlaw, September 21, tungod sa palayong pagsaka sa presyo sa gasolina sa global market. Base sa official nga advisory sa kumpanya, magpatuman kini og 10% ang pagsaka sa tanang ruta isip temporaryong adjustment sa plitihan. Mao kini ang bagong plitihan nga epektibo sugod karong adlaw. Tag Bilaran Cebu, Tourist Open Air 960 pesos, Business Class 1440 pesos, Tag Bilaran Sikihor, Tourist Open Air 960 pesos, Business Class 1440 pesos. Tag Bilaran Dumaguete, Tourist Open Air, 1,080 pesos, Business Class, 1,680 pesos. Getafe Cebu, Tourist Open Air, 540 pesos, Business Class, 960 pesos. Gipahibaw na usab sa Ocean Jet ang Marina Regional Office 7 ni atong September 16 bahin sa maong pag-adjust sa plitihan. Samtang subay usab ni ini, misa nga, kung misa ka nga ito sa 7.9% ang headline inflation sa Bohol, na itong Agosto gikan sa 6.7% na itong buwan sa Hulyo, tungkol sa paspas nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, transportasyon, housing, tubig, kuryente, gas o guban pang fuel. Base sa dato sa PSA, kipangunahan sa maong tulog ka grupo ang mga nagunang nakaamot sa inflation sa probinsya na itong buwan sa Agosto. Misa kausab ang food inflation sa Bohol ngadto sa 9.6% natong buwan sa Agosto gikan sa 8.3% natong buwan sa Hulyo.
0: Good morning usab ngadto ni June Mikayabas, Julius Maringgit doy may buntag ni Madaloy. Hangtod karon wa gyapoy official nga balaod noon nga nagaugtaba kini sa barangay against elections ngadto na sa tuig 2028. Ato mabinon pagbalik sa alagad Ray Tutas.
5: Padayon ng Commission on Elections o COMELEC sa pagpatuman sa kasamtangang calendar of activities alang sa barangay ug sa gunian kabataan election kon na BSKE samtang wa pa mapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga magpostpone sa eleksyon ngadto sa tuig 2028. Sa interview sa DYRD Balita, miingon si Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw nga ipadayon sa ilang opisina ang kasamtangang schedule sa mga importanteng petsa deadline o kalihukan alang sa BSKE nga gitagdang ipahigayon sa November 2, 2026.
6: Hangtod nga walay order namo sa central office. Oh. Madawag din eh. Sa sundon na mo ang unscheduled yun. Okay. Nonetheless, magka-receive me o order from central office based po sa sa balaod na na-enact na ba o sa ba, ano lang yung staff. Pero kung wala, then pa rin nga pag sa today.
5: Bisan pa, huwag nakapasar na ang Senado o House of Representatives sa mga bersyon sa sugyot balaod noon na magmalhin sa BSK nga to sa November 2028. Wala pa kini, mahimong balaod hangtod nga dili pa pirmahan sa presidente.
6: Until nga masainan na may balaod niya o si order po sa taas, central office. So, follow lang yan po niya sa amuang disunod ng Trondheim activities. Na ngayong form, wala pa na ngayon.
5: Sumala sa Comelec Resolution Number 11191, ang filing sa CUC o Certificate of Candidacy alang sa BSKE, gitakdagigan sa September 28 hangtod October 5. Ang official election period o ganban magsugod sa October 3 hangtod November 9, samtang ang campaign period gitakdagigan sa October 22 hangtod October 31, 2026. Ang deadline sa pagsumiti sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE, December 2, matod ni Lamanilaw, hangtod karon wapay nakadawat o nakakuha og COC form sa ilang opisina. Gigan sa Tagbilaran City, Comelec. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Yung mga lunay Smart TV, ay galimot sa pag-like and follow. Ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na sa bang pag-subay sa kasaligan o niya pinaka-bagong balita direkta mismo sa inyo ha, mga telebisyon. Kining DYRD Breakfast News, sa Tuginis May Tinguha, Silent City Mall. Giselle!

0: Dugang police report duha ka managsuon. Trabahante kini sa solar power plant gidunggab kini sa kauban nga trabahante. Atong paminawon ang kompleto ni Italian June Gutierrez.
1: Pagdagan diri sa Galeras Medical Center ang managsuon nga trabahante og solar plant. Iya sa nasunod si Katuna humay kini gidunggab ang gigamit pagdunggab ang botelya nga buhak. Ang mga biktima gipailang nga si Jonathan Avenido o kanyang igsuon nga si Devencio Avenido nga lumad kung nagabarangay North Caloocan City nga temporary usap kanyang nagapuyo diya sa ilang banghaw sa Poblasyon 1 sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwa na siran, kagahapon sa Mara City, imidya sa gabi, nga kining managsuon, gagahapon pa sa buntag na sugod ginisag inom, ang panggagahapon sa Mara City na sa gabi. O sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Virgilio Doruin III, Police Alonsod sa Sikatuna.
2: Usa pa kay tabuado sir.
3: Ang sir kan kanang biktima sa Hindu na diri ang tabugo sa siya ana sa isang tiyahang kuan, tiyahang kamot. Niya gi basot pa niya iya gi kuan kuno na siya gi ipamita ng grabe at ng basilya.
2: Ah okay. Sino
3: ang di action na mo dito sa area sa inom kuno na sila niya ang kanang suspect sa dali sa tunga mo tong nahagit o ganang sabagay. Ito nga, gisirahan ko dyan ang duha mo ng kanang kana si ang biktima kana si kanang duha may biktima na ito din natamad ang grant ang dako o kanang kuhan niya tamad ang kanang kusa.
2: Yung kaning away, away kaya ton. Ang nakita po, nandiyak ni sa ilang compound o sa...
3: O, dito silang bank sir, silang
2: kuhan. Panghouse, panghouse. Pagkatong tulo, nag-inom.
3: Pagbintag, pag nuna sila nag-inom.
2: Pas, niya, sila.
3: Kuman, kalitong nag ang sila na inabiling inom niya, ang kanang suspect, kalit lang o kabot.
2: Nasa maroon suspect, sir?
3: Po pa kahit

0: mag or donator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod ana?
9: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
8: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
9: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
8: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko ug mo install og glass windows para sa akong commercial building.
9: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
8: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
9: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
10: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
11: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom. Kasangka mo sa

0: drink responsibly.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Jackpot!

0: the best view for you.
1: Tingo sa katawan.
2: Okay, mga higala, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw din atong tulumanon tingog sa katawhan din sa B92.7 FM. O gusab, mayong pagpaminaw din sa 102.3 Kiss FM tungod kay nakahook up kita karon og mayong buntag sa atong update na DJ